0: bobo na ndire tin bobo hazo muro tai to no ja no ja ama do suru a an anglin bo menele yo mino mina plon e bro de je mo hino to
1: ah sunu ne le ni gbon ton
0: ngboton lo ndire tin bobo eh kuinde sunu an do lo po ile ko do wo
1: Ganji.
0: bo e nyina bio sunu enyi mebo mo kwa me sono imo bo bo di de a e kan flan be on ku gure pe ke ke do ko do e do ko be ngi re ya do ko do ko blem do ko blem
1: asi ton wa mo
0: do do ko blem lo fine do ko
1: blem ko
0: de ko mo blem e me ko da po mo e dai
1: ko mo e
0: ko le mo do yo ku de nya lo do e do e na to a mo e o mi tun ra jile o de men mi tun lo putin bo mi an ko ton be la jile nu me re lo ye gbede budo emi ayovio
1: ero
0: nu mere ri egbe mi an fo bata emi na donu nje wa esi ndebo ato mi na donu nje me ge na to me ko ron de din bo nu bo nu e do mo ni ono donu me nje bo asu mi ko to o fakada bo mi ko do fule bo e ko ayovio nje e na sin do e
1: na sin do
0: e sin do amo e nu le su o ye ino he nu pele
1: ino he nu
0: pele bo nu o sun la de so nu wa je commissiona bio mi ran bio gbon e no ton sin ko be
1: an
0: mo ko ni na don sin do na ton do nu le tin gbon mu ton da
1: e
0: da
1: de
0: su da de su bo nu ya nu nu do nu ele o ara pon fi de bo a je de mi ni bu sin gbe o be e yin mo hun e no ton o no ikaka bo ro wa me le no bro mo be mo le kaka ba si e ton le so so mo do yo ble kun abio ko gbe o
1: e ganji e je mo bo mo
0: eh kun abio ko gbe o
1: de fi ego sin yen ni dofio
0: ni dofio ni dofio
1: kwe ewe ka gba ku itan bode me
0: bode me
1: kwe me yon di ka check pa ni
0: check pa ni bolo je fi di ego sin hun
1: ni dofio
0: ni dofio mi mo ene le so o no no fi mi ton yon le o e na di ne sime bo bo na ton do jere sun le nbo e wono sa ya yon sun le bo mi tun ta mo e ton ku kan
1: Amo.
0: Nu e so ma medele mno to nyon to mo. Nyon le o, wunya no huye. De e na do.
1: Sunu le wunya no huye.
0: Sunu le wunya no huye le e na do. Nyon to kwa, do, sunu le, do, nyon le tinbo, e no da nun sunu de su me yin pe vide ya.
1: Po keke.
0: Wano, sunu le wunya no huye bo. De e na aje, kwa
1: po lo ke. Mano ya si, emi ton ho mi.
0: Pase ho mi.
1: Nyon sunu si da mo.
0: Nyon to le, nyon, e na blo mo kwa. O, e ka abyo me bo, nyon de le non blo mo. You know, mundo sun le o pede do atun lo je sun lo asu bin dadin me me ne o no ro ron de a aro e ko no wa no e enu yin won tagba ko a me de kale tin do ndo tin lo je do mo lu chu lu chu yun de le no tin bo bo yo fo no yo ro mazo matoshist bo chunu ye dre na mo fifa singidi ora ro khasa
1: singidi ya me de ran no
0: mi lo gbeta de me bo mi do kro yon yon de tin bo ro jire de emi le kunun ba sun de no ro ku fi bo ko do do ge no yo mi mo ba o de eni we so ku lenu emi no yin de mo na chauffeur khasa ko ni ya chauffeur khasa mi chauffeur khasa ku ni ro khofa khasa chauffeur wa alo yin ka abje me ro
1: no e mana je na je
0: na je mo o me letting bro ko san gbo bo nu e do emi le diun chunu e na se vivio to me na ho ni bo lamba do ni bo o ko cho bo e na nyun le me be suno bi o me e ne o mi o ni le do ru fi a do ni le o eyin yen dag bi le do emi do ru fi mo sunu le o ini ken po bo nu lo po kale tin me no le zon le lo po ta won we do jile yen non non si mele
1: ah
0: men non son bon
1: na e kon son bon
0: e me en sun mo koton we da bo nu ro je alo to ma ko lu ji we no vivi ni a bo e no si a ko e di mel me non si mele no mo ro sun no si tu bo nu ye na o blonde bo kha bo no je yun na e sun mo meto la re o le le ko do
1: aha le ko idon
0: ni ko idon no nu e ma le ko idon a pepe no mo isra mo
1: isra mo ha ine yane
0: yane allo eroje o ma gbe asu wa fi o nu agbe asu wa fi o wunya wa inu yen
1: ganji
0: wunya wa yin bo eno no wunya pon we kaka bo fi meto no ya ji
1: eno ya ji a
0: suwo ko no fine debu no nu o eno me le no jere atu atu azona bi de o to tatu e homio a to jino ni na suwo ya
1: e mo ya ka o fe si
0: o fe si we e na ju vi o to bo bo vi na no fine kaka bo bo nu bara bara na jero ko sawa ya
1: e yo pere kon e si
0: mo ne bi to fi no le suwo nu bo inu oje vio wa de o yesu aka ko bebro ye nika gbon aji mi mi de kana pondo ene otu bra pondo o
1: e du emi de
0: mi de otu ka bo ka bi wiya mi ton alo ton le mi da ko po ko do ga yi mi ton su ko ma ba na pondo otu bra jere fio na bro ya de pondo bo ni no nu de bo nu ni ino e so gbe ya ino jere vio e o en yo nu nde jeble won ene jewe alo amon no je ehu gan bi o
1: e to pono podo ase
0: e ka se o ini dodo kana nyen ngbe me e ma ara e no ezin bi o ji boro je e ta wa inu o e no je hu mo chono no fine e mo so do mo do
1: do aso zo aso o ne
0: aso aso o amo e
1: o papito e no e njo na le fo mo no kun je o ta won e o di o fi di yin e abi tan pe fu di yin e bo ka mo yan nu bẹyin onu kunti me lo mi odo tin do jere e o tomi tona do nu de me ni le o mi kun so se kudo ni o china wa we o do kon ton me ni no nu karo ganji we yan o azana bi mo abi suna bi mo e ka kan e an pe no kon ton me na jobo po jije o na yin tin tin to do e pe tin yan nu e mi no mo yo konto meni non de so de tia e non mo mendo o ba me keze piro po bo pe pun yo e blo asanton yo jire a penegbe ton mi blo yo atoko wa boy e an ren saki bo wa yi asuku ya so
0: ele mu ele no joble me bo e yon do hore ya o toron tuan non tuan bo ho ho ho non bien me
1: ene
0: ko bien go fitora je e a mo ko yo bo yi me do kunu yo gon
1: ene yi me do kunu yo gon
0: ba be
1: da su je ko na ene
0: le le je si si mo ndo kan di we o nu sunu mo yun no sunu mo yun no bro po ene le yin bi o me bo ene ko wa mi kan so mo wa bo yun no do kunu sunu lo ene ko
1: e o su
0: po su po a mo do do mi tu ta won sunu we no do ko do sunu we no da yun e sunu mo yun bo do ko ni le bo e igbe o bo da yo e no do mali tamen do be no do ko de men kaka bo do ke e gbe din o e do ko e iwon e le sun yi wan we e do bo be so do ale ko eso bo
1: e a mo ko da bo me ko le no yi dai de so de tin a
0: de so de tin a bo e na mo ka mo yin bo e a do be mo bo do wo so e na mo mo yin o mi te pon bo nu kon to nu no kan ji o kon to mi ninu ewu bi odun ipelopo ewu bi ona
1: ewu bi ona
0: ewu bi ona ewu bi ona ipelopo ro mi nu na bi de gije ko won bo e nyo wa o ayi de letin bo e ni yesu bo vitop bo vitop bo no pour bo antum bo ando bon nu mu abanat ni je ti oton hu brole brole e na de gije oton to barantum bo e no do e ni o bo vitop bo vitop vitop no no no no yesu
1: pro pa pa wo le pe ganji
0: beno do merci jokpon e mo do merci afokpon e mo do merci jokpon e mo do merci afokpon e kakaka bo e ba je kwe ran so bo mo lo ye mi tun mi de ganje lo kwe ran wo ehun ama afo e ran de o e mi no konto me mo kaka je fie nde no yoro petit ami di fit fit e grand ami on to le won bo e petit ami on ye bo e mi no fina ka je fie o nde tin be no yoro fiancé ai konto me mi no kaka di o mi na ato apa mi de mi na da mi le lo mi ko da mi le ame mi na di o mi na da mi le bo no fiancé mi na won no fiancé yo me
1: no kwe nu de
0: kwe nu de fiancé mi no wa na je ai tu meton le ne ai tu meton le bo nu kle unde no na ne yo
1: ai na
0: bo na bo tu meton le mbi wa fiancé nu wi vro fiancé yo me ne bo ene me mi no kaka lu bo ku inde mi na da mi de du o sin as na su
1: ai na su
0: bo ina ai bi ana mi na gban gbon yi mi na gban mi na gban lo o no je me le ri alo epo le o mi na oli alo epo le le do na igbon ne amo inu blo inu mle binu che cha cha cha
1: cha cha cha cha cha
0: nu le cha cha cha cha holi su mo lange cha cha cha mo jo
1: pa ke ki
0: le le do na yin pe mbo na nyone egbe o mele sene tun ya
1: debo
0: e so ka sun so pon filewe ya bo o file de suo me si hose de suo ire suo ne ka je pogbo enile bi nu sun
1: enile
0: bi dodo amando nde a asiname a nu aduo jera name nu atu e je an plon me amoy nu me go de su maka tun mo kon de a eno be onje nu fu gbe me juro yenu blo bi kakabo ire su nu ada su o ada si bo nu lopo general tin dide nu e
1: nu lopo general
0: yo no continuité be na tin dide ye hun o azoke getin bo fito fino to atana fi jojo ja mi ton egbe le o ton le o yin tun roje toy to po nu to po do aso da ko bo na wa ru pe san to me atu da lo ati da e do aso da ko bo na wa de beta
1: e da chenu mi papito ye mo lo jere khonton me manon lo boton me de kanji ko che bo ai je po ene wa inu keke wa inu we do nu khin wa we tangwedo egbe timbo emoyonu timbo a khia timpa lobo dona plelelelele boy dinunu atinpa ene ihwe doniye lobo je kontui e je kontui asanton asanton asan ene lobo atoko wayo nwe ene le ihwe doni ihwe ene nuyo e wa mo bisisi lojile atinpa wa yinbo edonu emi e kind of teate lobo ro eyan adobonsi lowo mire suno ma bo chi so lo bo pon ye nu kai mo nu po ati bo mi te nu po kaka nu hwe ro po eyan eyan tin gan yo donu e pe yo mo jiri kaka nu hwe ro po ni atin gan ni na yin pipa to me eyin ho e me di yo eyin ho khe ya me we di abi fofo ton di e hwe ho mo ko ton be ka do je mi su e ho bo ka pon jiri kan si ho no ho mo ko ton me kaka nu hwe ro po adi yo en le bi sisi yo na zumbo nu we do e di le yo eyan didi po to do nu o hwe di le nu o enu abesin atingbanji bo e edu atingba onu yonu kakaka bo e wa je po bo yonu wa mrojile atingbandi yo tagba ni besin fini on o kan je enu akan wa me papi
0: mo e mo e mo e edi o poli ripo bi ton di oji kan ira e bo roje renu edonu bonu yonu e kon si dewe kada e da bozu o blenwe e no gbe un dagye ni tum e lo je donu mi ame ni tum ro po bo yan viene o mo je ro ta ton bo e mo mo nu fi o bono we me le vozi moto
1: aha
0: e ko gonto e no we moto o bono e gonto nu nyu nu vi o gona wa gonto e ro wa gonto ro me le vo kwe gbe
1: aha
0: bo nyu do nyu nu vi o si aye me o e ro moto
1: bo ro kwe
0: kwe dagbe
1: e fo
0: bo yi de mo me ka ka ka ka ka ka ka bo nyo nyo fere me rebo bi bo bo de do e bi de medin kwa bo do blo sin ro no medin bo de bu kaka gbegbe de wa da ide yo e wa tun pe to gbe ta
1: bo ma mo je le moto ko mi moto ton o
0: e mo moto ton a
1: ko yo kan ka
0: e do zo keke ya
1: ai ni e fo
0: bo ko yo gbe o ya mo ko yo gbe de su o
1: me mi ka wa gbon si gbegbe e
0: bi na ke no yo akoto ki mo je yi ya bẹbẹ
1: afọ yọ di andogun akoro fini
0: eh anukan ji bẹbọ e wa je ko de bẹta je bo ku gbe nu aje fini o je de mi do adingba ni o de mi fọ se toro ni di emi o aje ni di ko mi do aje
1: ifo ifo ni
0: bo tagba ma wa bo me de do nu e me de do nu ko so amon de bo
1: so amon de bo
0: bo tagba je khosa bo akoto kun je propo ne bo me ko no blumo le o nyenye na do ko lu ko me nu sun de no blumo no ta fu nyo le o bon ba mon kha yi tun oje le ton tin me ah ah e don le ton je tra la nyun ti ta fo
1: be sururu alopa
0: e ti esien din esien din yi mon blo mon le allo e on tout fait bobo bon do ko nyun no e do ko nyun bon e ya pon nyun oje ah khodi mo e na ye ah de mi zo ho mo ya ji me le suka no khibo mo ho mi zo mo ho mo ya ji e ma ya hun da mi le pon mi zo ho mo ya ji be na jo
1: yọnu ọdọ
0: bẹna jiya kaka gbogbo na wa nene bẹna bẹna pe bẹna do ya ji rẹ bẹna jiya bẹna atun jẹ di mẹ kaka bẹna nu mẹrẹ bulo mọ ni ma tun lọ jire ide de mi wa n dagbe mẹ n tun lọ jẹ leton jawe nu mẹ leton jawe ni bẹna do tanda
1: ẹnu tanda
0: o yọnu do mi mi lọ jẹ ayi mẹ ya do nu mẹ ọ desu ọ ẹlẹsin ẹhu ndo mẹ yọnu de eyi lọ mọ ina mokonu melevo bana jonu melevo menaru khwasa benaru meosin finye kaka ba takpe pe na ga da ya o vi o vite we nya vite vite vite e ya ka ru po kon ro do vi lo vite we ya
1: e ne de sulo mon kule tagba devo kule be si fini
0: e non blo mon beto be bo be na khem do vi vi le a ko mon ge vi mi ton we yin bo ko ran ye po ton yin po bi ko bo bo e ba ge financier e to no ge me de si vi we a ge jungu jungu do ndi bo tagba pe de wa ko a da ya vi le vite we nya fue e a ka ru mo re bo buru toblo toblo
1: vi le vi vite ka nya ko kere ne
0: e jo do fi pon bo me o e gblenu bo do khozu bo wi de e bo ko wa bo glado mo ne fe do di ngono do mo e lo gbe bo me de bo do khozu do mi amo e hun no mi tole na yin do so ni te ko do do ko ndo na fa mi ro so nton e ka do ngone su si ngone su si ta
1: mina ho kanu turu mi tole de subo eyin ye lo do nu plan me di jolo ho yin ho lo bo mi si gan ho le ko to me ti yo alo kan mi tole 01 21 31 45 au 32 abi 01 21 60 au 41 22 yo mi bon alo kan we ene le jiro fi yo moroji eyin mi do nu plan me di lo ba so gonu e kon mi de yo mi na inu kedo o pe mi to meto hun alo kan ero nu fonu do propo mi tole.